Maganda yung sa'yo, chulangin, chukere, panti, usan, chukere, si kabingkil, ayin, likangkil, ahan, sakal, chukul, chis, kambal, arin, salita, namit, kumal. Maganda sa'yo, salit, chula, is, likas, kisin, tukbar, na kuwe, rabi. Maganda sa school, ilus, saran sa ismisik, liyo, radio, tukay, chukulung, maganda ko, kana, kung kamagat, chikangkila, kwinasik, lilus, Aran Kaulika, Kawa Francisco, Naril Chichabil Chabil, Resh Colbal Lika Angeloba. Pagkana kuya ng kusat sa lehong kablal, Aran Lilus Nashik.

Kali sa ito lang kinak may lakuto ko lang sa ribelib ho na. Aran la esperanza se mo sa lilahib si kakal da kwang glisan tilmi sa iskama kawasan Miguel Arcángel. Aran ben kualip. Al makusilal kualip at kwang kaisaran rin na kli kwapadre choong konchis tikibankilis ang tilmi. Aran chokechis kalsisingilis kangel kwa Ricardo Solical kana Maria Isabela Kokpop kana Filomena Cus. Kawa Carlos Humberto Solbe, kanash Lucía Popcho, kawa Rodolfo Isaía, ut, kanish Kavali Sobate. Oke na kanan naran takel, lokes kasis ingilis kangel, kanan teskulis kangel, kana Elvira, kukukul, oke na kwe, kawa Mateo Solkok, kana Matilde Kal Pop, kawa Federico Max Kal, kana Blanca Pop, kana kwe, kawa Abraham Sol, ut kanash Maria Nieves. Ogana kanli sa ito lehil bi bantio sinakanan jo ke si Rabin Kilikangel.

tayo'y lamento waring kanos kawal kawa ni nasucha kawa Javier Solis saliak lain barko na kami siyab ni gitar amanan din ang kata sa chiku anak na wala di kumon cheche sa kali gitar nakstikla sa kebli kumonil naoksiman di gitar naoksiman ang kakuyan sa kalda sa nagkawa ako sa inak takoy ikaw sasali bichang wanya sakal-sakal siya blikwa kain magkukwal tananong ta sakal-sakal abanan lish o deble ka na liliparok di kalba di nakakakwisich ole banak rakhlal rakhlal na kuwerami o nakakwal di kajiru naksalikwak sakit balalipok tulad siya tako ang lech utam lekubang glinike banu Liatina, Kristus Badru, Lijo Animal, Cochinal, Jokes, Kaole, Sinkil, Charen, Chiru, Lijo Naham. Saro, Chios, Cana, Olivia, Aran, Las Cruces. Aran, como es, ahí, Chole, Gilbe, Sakal, Jo, Chisikle, Cajón, Andrés, y Abli, Guitarra, Kawa, Mario Benjamin, imagines que él es el reporte. Kawa, Limajichik, Nakabi, Kawa, Rigoberto López, Barco, Ole, Kawa, Rigo, Makawat kawarigo. Kawa Mario bak makonsut na siya ko na krisi reporte kapulan kawa Mario masas ol kana Olivia. Kawa Osvaldo bak ko kana kwi. Kawa Eliseo iko anas kaya sa krisi reporte. Yamak siya kyalak batyo kaya sa kamingi. Likinis siya bali ka gitar alina ka kaon sa kere. Sali akalain komunis. Banyal ko nga che akarere. Kuang kong siya man, bulking kakilis kya bebli. Bebli kok mulam, banyal. Kakilti kong sirli na kakiabanan domingo, res kya bebli ka gitara, linang kaya sali gitara, ka narong kaya kanachis bek. Ot ko ay kawa Javier Solis na skam chake payaso chogrela payaso chibolero Masya sakao masya sakao payaso chibolero Ay chinamel to ekla kwarin Mil jen karo ta kakale ko ari yo ko ala ko singkin kanakakna ya kakna kalcing chanarin ka chana pilo na nasira kra kutan nika Naskela kakwilal, ulawa rin sa Stereo Gerali, nakakea kwi. Kakwilal la Honsha Khalil, estoy visualizando acá en Nacimiento Sayache Petén. Soy Neto Sam, Avila Neto, Masala Chola Neto. Shatake, Wantio Sele Kawadio, saludos desde Seush, Seak. Mañal Koban, Seicho Legilan, Toh Seush, Seak. Cuéntele que te namit coban. Cuaye vinas y que chico caín comones.

karami si Kuyo Fry, juke si kamingkil siya narani siling. Abanan ko ka na pisali ka TikTok Rester yung Geraldine, abal juke si kamingkil. Wale si El Calendar.

0: Dico ko, ang kakwa Dios, lahat na kakutla ko ang kilal ko kung siya aliru banuong sa sbenchis kunin, nakatkuyuk makot mag-a lakustam, lakusilal sa kabing, renak la orik inch kawre singkilke chikstaw pan linakatiechilke, tuak eta chits akong sa eblisi matang sa lisantil chosha. Anay nakatama chaku sa shkabali kakwa Jesu Kristo lakwalal, likyotyo kulinakwa behin akochben, sa shkunahil lisantil musik ekut ang Dios kuneli, kung e kuta.
1: Ho canta siya. Cesilang. Li profeta Ezequiel nashtiake chakahunkal chokorele kakolban angel ru tok angelak chihunelik nashpok li tik chol renak hunelik tikak chol ulahmak Angel runak tishkalish juam, likakwa tachkechish tokbal rish lamak, hatyal charul at yom utlapanom. Sa shonalil ashtisinkil lapanom, hunelik kwan leonal chokresh chabilobrisinkil, ushkalpali kakwakik chirulikat juam, kapiak sa komunil.
2: Hokain ashtyeli kakwa, Kila estetje moko usta nas panuli kakwa. Abiyomak esak Israel. Mainka us linin banu. Mainka tabila es linka us jo kesh banungkil. Naklitik chol kish tishkana us banungkil litikilal. Utishtikip mako. Kwi takam halimak banu takam kwi. Haban kwi lakmak na tsaktana li re maruil banuem utnaok chish banung kilius ulitikilal relik chityal na kishkol lishtuam kwitakam retal linkaus banu ut tsaktana relik chityal na kishkol lishtuam utinka takam ratin li Dios
1: Panteosh re li Dios Sa komunil, kapitsa li Salmo at kakwa, chakutasak, chikulabe.

0: Saib likutan aan. Hokanak li Jesus kishtie li Jesus kishere eblish benil ahti ut eblish che kilal shkuin kilale li tenamit. Arun ne kitie. Hun li kuin ki kwan kui li ralal. Ki kulak rikin lishben ut kishtie. At kualal. Tachika on chik angelak salikwa kuin. Utaan kishtie ing a nakwah. Abaran mokon chik kityot ek chol ut koo. Ki kulak rikin lihun chik hokan ahkui kishtiere. Utaan kishtie us akwa tinshik. Ut ing ash koo. Ani reeb li kuip chi alal pesh pano li rahom li yukwabeh. An lishben chankeb. Uli Jesus kishtie reeb. Relik chikyan ninkere nak eb lahtit oltoh ut eb laht yumbet te kulak shben kwa cherula esa lishnimah kwal sh akwabehiom li Dios. Banashkulung erik in lahwan chishk utmalish beil litikilal ut inga shepa. Aut eblahtitz oltoh ut eblahtyum bet sheshpa. Ula esh chimokonak sherin shtyot ek echon reshpa panki ratin likakwa.
1: Nim lalo kal kakwa Jesus.
0: Toy lang kung amokak sa komunin. Eskwas kutin chan kiro erilbal masasa lechol. Matyo sheli kakwa Dios sasa lichachol sa likutan ain. Yokora vikilish mera karati lichakwa Dios chan kiro nak eplah Israel na kesaos echol bayan. Makaman? Inka. Nikiosh. Kuech ech inki rishli Jesus. Dishkangeli Dios. Abioma kinkanina ma sherabita kui. Kui la esh. Hokaina sheli kakwa chan la hexekiel. Kui la esh te ye. Moko ustanash panu li kakwa abioma esh ah Israel. Mainka us nimbanu. Maing a tabi la esh link a us yokesh panung kil. Hali Josieban li profeta li kishkul li shakrabikir rikin li Dios. Chinaus ep lak Israel lak na kiosh kwech ech inkirish li shpanum li kakwa Dios. Kwa hona lak wiko kola okisa li kachuan na kok shkwech ech inkirish. Leina kuinin kulchak sa ebli kaleban sa ebli chishkunakchik negeshche eske li padre Dios jalmal ruli jak angel makusta tio li padre inga us chochik angelak li ministra Dios polen kiruli jak angel inga us tio lak sololtik shmana kancho chishkiemanak na malchik tentoto kwang chitsolok reebli sacramento. May kaos yung kebchik angelak lak angel. Aniling kaos? Anep li na ke kwech ech in. Anep ling ka na ke rashk ulpal lichabilan. Lichabil atin lichabil na le ingak ulpil. Kwi rahti ok che balak inkil. Ah, sanak bilech olante ki ay li padre in chabil. Pero kwiti ok tusman rulik angel. Nachalich ahkilan inka ustochik angela hasta li Dios shkwech ek ahkwish pane blak Israel hokanak ishtire mainka tabila esh linka ustochish panunkil eblina ke kwechok shpanak inka ustochish panunkil marian hunak li ministro marian hunak la sololti marian hunak li junta directiva marian hunak kwanchish angelika tres eje marahane ni checo salik angel masasalecho Rekina in chikanawakwi chikabiakakwi lika Usman linashtie ke li Dios. Utain salinak ter chakrap tiyosh kutbal chikunak ebaanshe shkwech echek kwi chakut salika tiyuakaki hokanakwi tokwech ek salika kanjen teshkwech ek salik anjen laesh likwan lik anjen laatlak kwakpanel lak pichanel laat likwan likaru tentok kwish pahankil tentot kabanu likaru narak likakwa Dios. Ay nino ko bukay kwi chakakunilo kakawresiaki rena chikukain Kabanu li rahom li kakwa Dios sa likatyuam chika hunilo. Shpanak li Dios ti klish ol hunerik na raok. Mukuhoko tala o kumpat na ko raok, kumpat chik na ko ilo. Bayan. Reta kakusla sa likatyuam li kwan kesh arin. Kuinakek eretal chan link aus na shpanu ut na shtekta na relik chityan. Naktishkol, listyuam, lingut ing-a-takam. Mahun hunak arin, ing-a-tatarak, tishkol listyuam. Ustalakmak, trashkol parish listyuam. Ustalinas, yash echik angelak sa lisant iglesia, trashkol pal listyuam. Hokanak chinchuko arin, hokanak kwanko arin chisasa kachol. Kuirahin ka, Marian charak kwan kochak kelak ta chipar sa Lionel ain. Marito kwan kora sa lika kwaripal. Aban, sa Evangelio na kakeretal, ingati cholo iskap rakaratin lika kwa Dios to shik sa Evangelio. Evangelio ain, ing aninaw, masyets ilte kwi chakris sa eblika pequeñas komunidades, sa eblika chut, sa eblika komunin, Chinaus nak na siya likakwa at saka hunilo likakwa Jesus, yo chik siya tinakarimu ko Diyos na chik. Diyos ki atinak chak mingkata bila esh lingkaus siya ba? No, chan, anakwan, Jesus chiko kre siya tinak. Na siya ke saka hunilo likuan ko arin. Saka hunilo kak osla kris likatyuam, chan kirukuan ko rik in likakwa. Hokain ki siya li Jesus re Lish benil ahtih ulis che kelale skuin kilale litenamit li Jesus anish tikbarok li shtikilal evangelio nakli Jesus kirisie lakay kishrapie chitzum anish komon chak li shtikilal chak li evangelio ay li Jesus anakwan Yoche atinak nakwanchak aran Jerusalem. An ultimo chachanak an lishrakik lishkwahik li Jesus aran Jerusalem. Mukutyota che atinak rik ine li tenamit li Jesus anakwan. Yoche atinak rik ine lishche kelal shkwinkilale li tenamit Jerusalem. Itlak na wol chakrap, itlak tsi, linakeshye, naknakesh na uchish kunin. Rik ine, tiyo chatinak, li Jesus. Utkik ina, tiyo chatinak, anakwan lao. Marir kyanak, marik a lao, lak tsi, lak na wol chakrap, chish kunin, chikain. Pero lao, tsakal, li pokpilo, lao, ke, li shrapal, li kakwa, akwi. Nakakeretal, Li Evangelio ay nakyokin chak chiripal sa iblikutan ain. Siya siyong koshlak kuy laesh na pehkyo kwa beng. Siya siyong koshlak kuy laesh ni kwan kesa litenamit, ni kwan kesa arin sa litenamit anak kwan. Kota anak laesh na pehkyo kwa beng nak nakipokep li ralal yukep chi ilok televisyon. Yoke sa li ilok kashlamu aran latin na beng nakatire la kwalal. Kim kesha kwa, kim kesha ko, kim kesh chikwa, karuna kesh chie kwarano mama, kwarano papa, ink akwi na keulak. Shkasut kesh chie kwi chiklina bes, kima Juanita, kima Pedro, kwa in tiyo chie kuk, kwaranina mama, kumpa chika kini ulakon, ink ashkula kwi chiki. Karuna kakwi kalat na bes sa Lionel A. hasta nakajub la cuanil que ocho que oclicua nakajub la cuanil nakakuisili shlochbali kashlamu nakachup chire ut nakakeloa chaksajostil chikuak usta nakietake liru uch chirulikutan pero chake chikuak anain chanchanakui li evangelio a in dichoko chiripal anakuan shinkoshle bakuili kuakesa li kalebal Inka kakuili la esli kuakesa li tena mechi koshla kuina tio kinchak li pan. Jota juli na bertio chico sinik na sireli juli li china ko usila la ko shoka chak li si usa mama kuaranin. Inka na shiki. Ho etak an chak li si ako seba kuahiru chak li stibeli kakua. Inka akui na shiki. Toh na shiki na bert. Minga shinki ako enak ta seba kui tohanak na shikuak li china tohanak na shkup li rani shokok si. Chanchan ako hindi evangelio. Takagosla sa likat yung amtsaka hunilo. Diyos yebal, hunli kuin kwan kui liralal. Lian albe kain hun kishye, sa kuwate mat koslak ten tola iti shiktim banu chishko din. Kwan ako kain okin sa likat yung am. Nakatye us, ring ka nakabano li us. Nakashakad ni kacho, nakus chikto kwang. Ing ako nakabano kumpat na sat sa likat yung. Uling a uskwan narak chikwang nak ustish banu mana kena uruli kajuam kaman de kajuam ling a uskwan alish kayelo manak usta el kumokon kaya kretan di Josie ban ling a uskwan alikwang ko sa mak likwang kes sa mak Laish di kajako kanak isyeli Jesus akwira takatawiruli evangelio ain Relikti tiyan linkie erechan di te koleks penkwa anepe li shakabi eplak na wol chakra eplak tzik ulak tiyumbet lak kopet Naka isnaw na kinka uskwan kem dante rak elk sa li mausilal pero hinka na ka isnaw hoke te elk sa mausilal li rakome chap ilake chik sa lishtyuam Lira kome manak testiot lichon chirishkuna lik aru unka uskishmanu han lira kom lahmak lahtyumpet dah dinashmanu chik na balchkunak. Inka trah kam kot nashye akwi lishpen rakaratin likakwa Dios. Trah kwan sa chapilan. Ulinka uskwan yo lisht ampal na kinka Takwang sa chabilal utashik sa dikibiru. Spoleng kiru listyua. Ay hindi ko siya bakili kakwa at saka kuniloli kwan ko rin. Katsolak kairik ini kakwa na kunalik tig listyol katya kakwi. Akiliru naktotikok rin ak ingka tot anen. Kwan kurupes kwan kiil. Listraom ni Diyos. Hoka nak nas chakeli kakwa Jesus anak kwan tento akwita katyan ni kak esh panung kilchish kunili karuna rak li kakwa sa li katyuam esh kwech akpa panelimesh li kwan kesh arin kwita kwa recha ni kilish kwan kilan kwita kwa recha ni kil li shtyuam li Kristo tento takisichish kunili kak reru li nakosht il li nakosht am sa li toh pamag Chokambi, chokanak na siya kuy likakwa, skulung la Juan Eric in, siskut pa li speil li tikilat, ing a shepa, aut e plaktits olto kulak yung e cheshpa, sekretan. Okay na kuy likyo siya balkay likakwa, la Juan mukus papa katakuy cheshpa na ni tenamit, pero si kwan shepa ang chakre, Okambi chaka kuniloli kwan ko rin machabilo tabi, Mahun arin chabil, kahkwi li chabil aan li nakatake sa komunin li Kristo. Pero katyalak li kakenak chabil ako, ho aan chabil, aan li Kristo. Halin nukos po kwi li kakwa sa li kadyuam tsaka kunilo. Tsuko kambi, michinak, lechon, marinagatye sa leonalain. Entonces, kaus chokin chik angelak. Inga, kyalak eh. Shkabi akwi tsak sa li shamash lumeg. Kwan si Okchik Angelak sa toh ekla, sa beleb honal, kwale, sa oship honal, toh sa hop honal. kuni kalsis kul kun taket o kanakwilat naruna katok chik angelak mal salakach inal masala cheke lal matochirish di sacramento matok shatao akui brikin di kristo tohashat okchik angelak han likyok kui chebat kaya na kwan utsali shaman kui chik charech inaus lirati ni kakwa dios pero ik ating kies salional ay kwan chik sakaben shikshua mikili hu shaman ayin aniat chokre di kakwa malati na kachius lingka na kachik maraklaati na kachiyink a tohanak na chot eklach o na khalilak aushu na kachiyink a usakwita jokis chiebal na kinkati shik makorti shik chik tingyal chik yink e timbanu chik ali na rakli kakwa chko kami kachalak ni kak e shrapali kachuam shkolparish li kachuam chokre ni Kristo per kusibilak li Diyos kwabeh Diyos kahulbeh uli Diyos santil musike
1: Chancha rostela e kanakwant, kunalikong e kutan ho kanta siya. So, siya kumunil, e subtesin, kilikapaba.

0: Nakabantusya kuya at kakwa ni chinausaru lach o naklaat na kuwa bok chik ang hila.
1: Kwa po siya chiraw na lain at kanimakwal Diyos, kwa ikib siya klat din amin, chirabing kila kwa tinatin Diyos.
0: Chukat siya
1: tinat, chukat siya sarak ik, chukike, salikat ol, salikat yuam at kanimakwal Diyos.
0: Antiyo siya kika kwa Jesus,
1: chikako chis chuaming kila at tinakachulog, chikuchulog na lain at ka Diyos.
0: Abanas katawit ang hila, katawit ang hila, katawit ang setanak, katawit ang hila, katawit
1: yang ayam syaklah kuala laka kuli kuangkip saun alain marikwali raila marikwali cakilan
0: katulik kalius
1: di cabil doktor li cabila kanil kakwa ikanakana uli cukuli kriya mehli kuana rin saun alain dios nakilat nakanak kakwa
0: matiung syakiat panimakwal dios
1: ciruliun alain at kakwa Chilang katin Dios kota Dios kalisis juang
0: sakula
1: kebab bikin teh ayu disku kebal sedeng ayu batin Dios nike kana sesu naruci cote kagua kalau kelak na Santa Maria sana
0: sukmana
1: katiu sake liona likutan kway kocit zakong kila lelak santina tina katiu sat kajuwa sope sies likuan kib selik ekana salimah kwa katin Dios marekwa sakna Nauk marikwaninga Jesus sa kananus tanay ko sa kung kumunil na kananak lahat kung lika Diyos di chapil na karaon na ilipin ko ishting ataruang kakip ang lahat at kariyos at kajukwa na katuchok ishkol na katuchok ilang yukukong po chang kirulira o kikila ko atin atin Diyos dirao katin Diyos chikutung salikat yuang chika kukong kalo utira o kikash epal kung kwang kilal chan
0: Chakusta na ku at kakwa
1: kunani,
0: rena kwa ko bela rao, ulat ako itas kanatik in, rena tingga tono, kosach ka kakwa, at kana Santa Maria, chakuch beni ako ito na chakuch beni, li Jesus salis kula lito chiruli krus, o kanak chakuch beni, bihukuk ang papaneli ko ikibat kakwa, ding kanak, Lishtu ame, lishtu bike, lishtu ako hike, gubit lang mo at kakwa, chak ere kakre, pishka kulal, ucho ate asa komuni, chakosot te silish kong kabale, chakosot te siyem di alalte kakulte, chakosot te silish kangkele, uchis kunili karo kuang re, salish kong kabal at kakwa. O kambi at kakwa, nakakanab ni kakyuam, kwe likok likok, renaktook chikang filak, akwik in at kakwa. At kakashin at yukwa Diyos, chakwabita siya katsama o mo chaketa siya kech kunili na katsama chaku sa shkabala kwala li kakwa Jesu Kristo.
2: O kanta siya. Cheshi lang. Resh kebali kamayek, to bichang rikini bich, kwan sa liperel 76, kache chi ili kachu ang.

Suak kolak na siya kat kakwa chiruling kao, su tsaket na siya litutuki lo silal sa kadyuam. Renate nga bila ko rikin la ko silal, mako e chikto mako, kucho kole chiruch ko nilin siya kilal, na nako'y benilis ni mas chalikli kakwa Kesu Kristo.

0: At ako ang Jesucristo la chiche chakrebla apostol. Nituktukilo silalting kadaberikin, nituktukilo silalting kere. Maketa siya sa acholi kamag, siya kaba sa acholi siya pabala sa Santa Iglesia. Utko siya tiyachak ng chaketa siya kena. Tukwa sa tuktukilo silalot sa kunakul cholekin. Lahat ito tiyokat utkwa na kongkil kung e kutang.
1: O kanta siya.
0: Chikwanta siya kerikin, nituktukilo silalik akwa Diyo.

Okan sa kalko man siya ba ng Domingo na kwan si Kwe chan kawa Francisco. Si Kwe sa li iglesia, si Kwe chi tihok. Si Kwe rabing kili na lewin. Abanan, inko kakta kuya bingko man eh. Abanan usrak na kacek raklal Domingo, majali kung huli kumon, tanong may karan, tishpo sa kuya biyak. Liko ni Malko Chinal, Diyos Tawal, Diyos Chominki, manakwansot kakuy laksolotik. Kakuy ali kyo, chichulobang, raklan, raklan, raklan. Makawana kawa ministro, malakana ministra, ane, puro utli li Kristiyami, may katabi kyo, raklan na knashkawri, si Matokata, chika na kwan kachak. Ayo kena kon raklali sulok nakawi sulok karin sulok le majalah banan wala kuicik majan nak leka Kristian te ah te kuakli klis kau yu te skosa kui bayak waya wala kanak ena kecoa lik pequeñas comunidades bayan bar kui tento tak utung lis halanik bayali anak alebal malakli anak komunil majal chanu cho chibe chanu cho na kwai mare ho siling ane gera tinari bona kwanta skwali ko chut nakati na chiki liko skwali genera tinna nakateng a ke chiki belatip ho siling kwai skwali ho banda swanu tena kwana che na ke kawakas ol to kana kwi lat lain la usa ko manel majal anan di cho chisik mango kana na ka cheri taklak Kiorak, cikion, majalah banan, kamana kacis kebas kut, kakwail, majalah banan, ditaklak na tiklacak, calen na klacak, tok sa unak rekomonil, majalah. Aran siya tikip, cak likuang, cisakun, ak esilal, akwang, majalah. Uka nak saya colok hilbi, abanas pasakun ibis likumon, jawaning kanas kutrip, nak takwa kelebi, cinganas kutrip, kumanas. Abanan choko si kwal kakwa akustan siyang kaya bano choko rin ingka na kanaw mas na mutirlis na ako malaki ingka na rakbichang